Umntana umjonga ngibona wena Inhliziyo yami ishaya umqiqo Noma ngithi ngivala amehlo Ngizwa